Yamya, wara nyambu shopane, nuide ni mojrori de mane, esabi mga nyan. Yamya,